0: خلخلق چی کوپراتیو اس اوتلی نکشتری من سلی خلخلق کی چی ناخس صبر پی نکلا کلی پکت سی بار یسی لالها این کل مخون لی منم لسای چوله شو کره چی رو لی کتان نقوان حالا این شیاب شکوش فده کوپرا دی کیو کچک چی کلک سلی ناخس مخو صبر پی کیو کش چی قب این کل صبر پی نکشتری من کنگ انقنو برو کیو کش چی رو لی سقیو این لی کیو کچک شکر بل سروق لی قاقا دیوس Ante shakta usubte sin kesa como ni la yali karuli chokochish panunki la yali karu chokeshish panunki malakpar chokeshakwi chishik la esh li ta komon li rakhlal na kike e chol che kaminkil na kabantushin cheru che anjal ka chol li huonal li na kike re shkul pali esila hunhun re koy beninkil re koch beninkil akwi rikin di nalepak li Cholok di Tauresin li nakanum si arin sa lipuk te sibal li nakok si re nakshtiak shkush fere kobera chok chikulak sa le tiyan sa le muwe al rakhlal li eklak hukan na kuchisa sa kachkol to kwan kong kamokak kuchik chi nalibak chi okeng re shkambal yesilal hong hong li sento sa kapen kwan shnum sinkil shkutikan kil chuk e resh banak Lik Angel sa lihuhuk chi kooperativas na kanaw na inka na ilan, na kanaw na inka na ru na shakli. Ut ho at na kenaw mo na ho yokish ke unretal, hol humpartyo chi inumek li loklak po hain, shkulong li kosoptasyon, shman li kagwa Diyos, atyan li karuli na kabano, atyan li karuli na kabano, lat li kyoka chi rabingkin shi apshkush perekobera, Wak yo kocak ci nalebak bayak cirish rubelah lihonal ingka naru nakaram ingka naru takake ingka ta kulmang malak ingka ta numek likutan cho ci chal si kul li shaman malak lipo chah nak ain lak ta kulmang muko naru tan aban napali iya kaku ikon sa likapen napali iya ikon sa lepen laish li kumon di kongkes sa lihunghok ci kooperatiwas li tentosh banungkil ut nakakiretan malah nakanawa ko na mare kuan na kinka na saklok lihonal chiku ut na palah ko na roon na ok chisa din na leba ko ay par kon lebaan na marenga tustu chi chapil di retanin lik angel lihuhu mare na kashpanong kil na palpay chiku na kwa malah chiru lihungkutan malah chiru likutkutan Muting ka nakakikik si Kaushlak, Chirish di Nalobhain, nagtentorak tusto retalil, ni Kangel Hongho, ni Kyoko Chishwanong Kilot, mareho kanak ting ka na taklok di Honal. Malah, kwa nakwitsik karo na koksi, kwi ut mare mag-a-rilom rikin di Kangel di Kooperatiwa. Chan ruwa kwa yan, nakmare lahat, siya tishk e, ki ritbal ni Kangel Hongho, mare chish silbalirish, mare Ji shbis paling kan kanau kaya nak kapreruli kanhel shwa nak kanau nak no alpay na kwanza lihong hong chi kooperatiwas awan mare kanan li shwa manu lahat mare shwa tatsa bakwip chi ati nakri yuhunak ni komon na kshakenetal shima lihong kwale put jo chi tam li kanhel salapen shwa nak mare kwikutan mare o shikutan malakong shaman shi shakap salapen renak taman li kanhel haan kok na lep hain kwanak na kota na chisa Aman na katoch baya kanakwan na rin sa siyap shkush kere ko bera rin na takak ere tal bar na rin na ko palto par ko ang klimahela. Muka na nakakulti ka chero chiyan chal ka chulot o nakanaw kyoko chi kulak sa lechang kikindish ten kamaga na koy benin na ksa sa lechul chi kakul pal chi koy benin kil rahlal li kutan muka nakanaw chantaro le ril pal maafish kwakli maafish ilza le moya pal Makong kesh rubeli kape, rubeli tse, rubeli che, kanakanaw. Makyo kesh uli pe, makyo kesh shiksa li kayipal, ulesh li pokal malak sa ahil po yan ang makwi. Mare at yo kesh kawre singkileri, gray shiksa li tolepal. Di huhuk kwan nishmatan, rikin karum, nashban, rahlal kutan. Ut, lakwe latak nakanaw, kukanak tiyala e, ma chinala chol. Ke retal, chishunil, ikaruli kwan sa lapen, re naking kahkwi. Tatam chaku tingka tashik li honal malaktanume li honal chi hunpat si kinish banu kin li hunho chi kanghil kwi at shakami sa laben karu li tento tabano ingka chik sa toksh banu kin halan re na kinka ta chakko chaku malaking ka tatam li kanghil sa laben shwa nakakyukat si rabin kin nak kwan sut haan na kulman nak nakakal li ak angel mare atinak mare chuchik mare sera ekchik na ko ok na khalan chik ti beli na kamut ma kwa li ta oken kresh banun kil li ak angel li tere ba misa li kapen aran cho ko chit seko aran cho chinume ti honal ut li ak angel inka cho chit bek kishunil bin li asilal li na le ento takak ere tal ka utnak na kongli ka ushnak Kaut nak na kwantli serakik, kaut nak na kwantli nalipak sa lekyang, na ishli takumon li kongkesh sa likungkong chi kooperatiwas, si sapa siya tlechol, anak kwan, yo chi bekli kutan, li loklak po hain ho chokesh si stribon rentan, inka chi kiki kutan na kanake, renak yo ko chi choy ban, aban chango cho chi shi tlik anghel, na kao ma cho chi ek chi chapil, ma sakal re ru, malak toh kwan, tento takabano. Kui toh kwan na shpaz chakulat tento tabano utkyo kachike barretal naklihonal inka chikiki kwan na kui karu inka us chochi panu mankarang kwan inka us chochi shik malak chochi ilmang mare inka tzakal chokoshke wali kachkol chi chabil rena kakangel haam tzakal za ishna akrak kwan kukana kwan shi apshkush fedekobera Renak nako hultikang, renak nako serakik bayak sa lekyang, roch beninkil, sa li hulhok chi kooperativas, re shnaw palak kwi, chan rahru nak yo kosh ke manretal nak inkata kakul, li nalibhain malak li mahelal, roch yo kosh kosbal sa lekyang. Mare, naka ke napalhonal re hung angel sa barpi inkarak tento hokaan. Malah sahal kuah kicik rumah eh nak pal rahli komon nak kashbut pal nak kashtu bangkil Respan ki hung angel ut marelik angel haan ngak eh Nak pal pay li jahki lali naru nak kulman kuih haan joko cish banungkil Karu li tajal sakaben sa hung kutan nak laot takacap sil pal rish parkuan li shkoksi li loklah tumin jisa shbanu ki hung pay li kahel ut parkuan di shukusi chakke parkuan di rujinyom malak di shabilan malak di rusila lak kuy di kahel ang shkabanu mareta ka kere tal malak di shkut chikun nak inka joko chish tawali barakuan joko chish khayalin kil kaot sa shkabanak shtapan li makhilal khayin hung angel li inkarak Angel ru malaking karak kili komon na shpats akiyak mare hundi etalil Lik angel mare ras rikin kwi o shib li komon taruk shpanun kil taruk shoy pal Aban taruk shkabanu lao mare shkak e lahe mare shkak e o lahu Re nati shpan lik angel khan Aban la esh na kikere tal Nak na kulman kli na lebhain Kwan na kinka chikakuni lo Nakak e kachol chik angel lak Kwan na kinka chikakuni lo Nakok angel lak rak Hoten to rak shpanun kil Mare ati na kochokosh Yebal chakrubalak Mare andi nakabano Mare ilang Mare chunlak Mare serak ikrikin di Kakomon di Chora chishpanun kil lik angel Resin kil chishonal Chokok aran Aban Minka chokosh ke barretan nak li raila li chakila li mahelal sa shpen li ka kooperativa tak ulung malak tak utmang sa hong kutan shpa nak laish na kenawak kwe nak nakwang shning rinki li hong hong chichutam sa eb li kooperativas li asamblea na shkawain aram na ilmang sa shrakik li chia malak sa shtiklakik chik li hon chan rush el li ka komonil karo li rusilal li shkataw li kwang sa li kooperativas karo rusilal Nik angel shkatao nishkabano sa komunil. Aban kwi kwan kebe ba mahelal hain. Kwi ng anako uken sa kalhoran tento takabano. Nakbal na chal, mare litsekok, mare honeskak li ah. Li tapil li takataw. Aban chukahuni no malak li pakyalil siyo uken. Renak shkulman li nalipakwaye. Nukon chik nako okchi mahikwang, nako okchi hukok. Na chali kahost il. Mare shik chik takwil li komon di kyokep chi holoming malak sa shpenek ta kanablad na pingkawus shwan mutik angel apan anish oken resh banungkil la at la esh sa komonil apan ninka nakakere tal ko kwan shaksut naka kultika malak nakakeli etali na kwi jeru na nachok chak shnim engil li chutam hong hong sa lihalahalang chi kooperatiwas yut nakakots erikin chandru na panumang mare lik angel malak chandru na kaoshlamang shpanukil kung bayak lik angel rikin liya im kulacha tesh taklaji shkiam desinki likape malak litse ut Ingkau sabano tak eretanak kokota kuakliak kuchisaklipim utmare ingkau sakal kushaman malak kushaman shume utlik asil han tento tabano mang kuchik malak rikindish kebal biyak lishkemal o nakira bichakla esh kwansut mare ingkau usli nakakau shlaut nakapahi sapim rubay pek rubay li che malak shton li tul jalak barn ut li kyokosh kebal za raylal za chakin naran li kooperativa apan kwan nakink ahkwe nakasil rishi chabil ani kyokosh kebal za chakin las nakakye li kooperativa apan ani malak aru li kooperativa kukwan nakakeli tsolok chakirikin rubelah li kooperativa hano lao kukwan kunmay kukwan hokshkakal kukwan kunsintri asociado saran hanan li kooperativa hanan li kakomunil apan kabu kyokosh kebal kil kyokosh kebal kun raylal kyokosh kebal kun chakilal salikapel yaka nakakeretal nakyokosh chakink mare yal fit na kwandi inlox shmene bli na ke khonomin na pa anu angel yal aksyon re room naman mo ko joko ta stil bal sakal ri si chabil ani ko kosh ke bal sa railer malak chan la khon ta pa na le parish na king ara ta kulman li angel malak na le ba ko yal li ko kosh ko tsban yari kin anak pan wina kulman li tsakok aran li como ni li cooperativa li asociados ni na el sajun li chakilal mala na tauman li bailan trashmen li comunil han ut mare mokotin pil tarish chak supelach chichabil ho chandach ru ta banuman ho kanak na kwan li la letra el ut na punukulak li asambleas mare na ko okchi atinak na nkaus li kyokepsh banu kilek la kholomin el malakhin kana kesh na uli kholomin taban kina hulti koa kuyere la esh kwan sut shpakeli adinak shpakeli tzolok malakhi zera ek jikine bebli na ke kholomin malakhi ke ine pchishkuni bebli kwan kepsa shchali consejo de administracion li comisión de vigilancia nak in kaza shpene bhaan kwan shpanu kilek angel hongo rilpal ban na tapanu ma jan ruhain na kenau nakli aeng nakli chokok nakli shkeban shkemal yakuim hunko ma kuas ashpen di consejo de administración malaki comisión de vigilancia kwan shmanun kilik angel hain awan mare na manumandu na hultikoa huicheru nak nakakenak maanishak utakarram shmanun kil humpayak lik angel awan kui ak tusture talichish hunin kui ak sol pil mach il pil rishit aru ko kochish banun kil anah e na kwan li asociado anah e na kwan li sah cristian sa li konjo chi cooperativas sena te oken krikish banun kil li na kwan pai chi angel li kwan sa shpen li consejo de administracion wala je la holominel ril pal tu su kwan na le kwan kil rish ut karuna o karan na ilman chan runa ta banun ma o e ho chali shbanun kil aniyab te oken makwan kil shbanun kil mamaka shbanak nakhman kak kuli loklak tuming re shbanun kil namalpay li kanjel utmare kwan sut nak shkakut kib shbanun kil khun li kanjel utmare makwa shkwana li napal na shkam chak li nalipak napal akwi na shkam chak li tzolok ho na kinaw la ish shkanaka ko ish kaslitsin li kyo kish kebali chkong jira din kil shkiap shkush fere kobele li kyo chikulak sa lekyan kanak kwan jiru li loklak kutang hain nakabantyo si jiru general kachol nakabantyo si akwi jiru li tako adios nakan na shkili kamatan la nakto taro kto kwan kakwi ay rushman yung kil rejun sin kil kwi payak li isilal malak bayak li nalipak mare kwan li komong na shkaushlanak kwanis chirish li nalip hain na kwan kli zerakik na kwan kli nalipak kapan karuchik li nakapan sa li kooperatiwa Narura te kecha klaish. Karuli na kwang aran. Kaxilak, kaushilak. Beresing angel, beresing komun. Beresing kilika komunil. Jokrebli na ke holoming. Ut chishkunil hain. Hanan li na manuman karan. Inkata ka kenak. Nak na kwang li ilang. Nak na kwang mare. Banung railal, banung chakilal. ni kwanza ni kumuchi cooperativas na ukenda na tebana lepja ini gata kulman ni chakilal y railal ni hachok ibli shikilok ento na sikmanish ulma lakshpano lakwechan runa kunak chakilal kunak railal gata animan sali kumuchi cooperativas maren gata kachela kinka na kwan malakinka na kulak sali chikyan kukaan kwan di makhilal kwan di railal na ilmag na taumag Amanza komunil kwan saka enril alchangru, nataka chup, nataka ram, nataka kamsichi kuna kwa utingajik, taka e shonal ren na tosh chakish, wan na kwan na ksut, na kulmanka na lemha in ut kukuk li lichal, mare kwan etalil, na kinaw la esh, zakunak li nahe, zakunak li kaleban, zakunak li tanamit. Amanza li kukuk chi kooperativas rahlal. Nakajal ka e re ribal re silbal re si chabil li karu li kwanch pa nukil li halanglang si nakhek chikin li halanglang si akwim li kape li tse li alinok li pens li kakao li che li naumang kakwim sa li kyang sa li nakhek sa li kuko si kooperativas naman napalak kwi jik karu na chal sa shpene ba akwim kaan ut tento taka kawrisiki ten to to tsolok to ilok to nalibak rena kawal ko ang ko nagnakikulun arraylal malaki ba makhilal haan kajak lahat ang nakuan mare kwan nakbal sir li akwim kachaku ut mare tayo shitaw hunak li jahkilal hunak li raylal hunak li kakhil malak mare shikili lo baka malak shikili lo laksak eh ten to ribal chango na to okay chango na ta kakol na kinka ka kwita akil na ta kanak chiko ka manas na kyal yo ko chi shul bal na ta ka kuko sa ni kapos ko na ka jeut kan ko ki ko akwe manas kyal chu chu ko aran ut kyal ta ka be manas ta akil chi shonil ni cha kinal ni kyo chi kun man ma kwa an ni nasik man ma kwa an ni na man na kon ko sali hukum si kooperativas li na kahpan tal panumang ta kulmang ka anak ta kahunahil ka choli kanalem utok angelak sa komunil panak na iman na nagkwang silbalis si shunilik angel hukum li na kabano sali hukum si kooperativas marikwang nagkocha ako aban si ingwa takil chandro nagsyo o kenjak chandro nagsyats akon na trikish panungil at angel khan kikwan natin wana kilak ulub rin naktat okji adinak rin naktat okji patsokot mare rin naktat kwech okakwe rikin chupanong kilik angel kwal kuchik mare sa hungkutan la cha kiela kahusha kiela na nebuk mare cha pila si kiyokach kultikan kila baning kashirak akwa pinkili kiyokap chi holoming aran kwan na kilak ulub lahat rin naktat patsok rin nakta kwil malakta kierak lishbeul lik angel hunhun li natuang sa lika kooperativa awang kuila atro belakak kuya nakshate ishtakla nakshate ishbok mahunsut sa tkulaku tingka siya panjak lik angel mahre mahuna retalin laku tan kyal anak kuita kyo ka kuya nakchanchan takwe kyal ilang kyo katara sa linakhek sa li kooperativa aman chonchota kanak chichabi lakwaye ishka komon nak ni ka kwahik sa lihong kong si kooperatiyos makwa kya kakwi rin na shikikwar karan makwa kakwi nakakwang sinak li kochoch tento to okeng tento to sakong tento taka utbesinak la o siya alhon di kooperatiwa utsyan ruhain na to sakong sa lihong kong si nalep sa lihong kong si bokok sa lihong kong si anghel di nakwan siangkil sa komangil ut siho kain kwang sakal la klub sa shkawana ka kyokach pa bangkil la taklangkil sa kwit payro na shik hain dento nak la at tapan shkabichal o nak nakanawa kwit nak nakwang li takang pechal le shkakomon nak kwit kakwi ko ak takawano na lak kakwi li lok lakwa kyokoch ishbanungkil naro na kosh chahki kwi mag a li kuka kuy mag ala kukalat naru nakatauli railal naru nakachpik lakwa naru nakatauli chakilal ut hingka chik tatnukak mala hingka tanong sila chakil kuy nakikiretal tento se laklon na kwan likakulub likataklangkil Muko na ruta ta chik wanu ki huli taklaku ima ka chapuli chan ruta ba no ni kanaru na ka chik chik angelaku ima ka la ka angele pal chik hunili na lepha in na shcha prebesh ka komones ka nakakwa ish asociados rali humho chi cooperativas o kanak na ka keho etalil cheru renak terapi renak takulak erikin utli na mango raklamak kinaka hutika cheru hanak takapano nga kakwin na yoko si labingkil na kakbanakwin na ta ilmang si chabil na ta naumang na ta bangmang puta anain malakanaan linasik man sa lifungkong si kooperatibas kulti kapike ripal chanru yoko si sikri ispano kilifungkong si kangel chanru kyo si pek matyo si sikho li sikyan lihunan lakshunume makuan chikanajak chi ishbehor kendi etalil kakechak nawal kutan chikanakuan kendi alinak malakli aninak o naka pots erikin shkebal reital chanru kyoko chi bek chanru kyo chi shikrish angel la kooperativa la atkwe nakuan toka chi kulak salishwana lil nata shokman chakru li baplak akwim tak eretal makikawrising binat resh panunkin malak resh tikibankin lik angel han kui inka aru tento ta pano makuan mo nal chakure nata pano mak angel han o tinka ta chupaitesi silbal resh chapil chanru kyo ko chi shikana li angel shpanunkin salishwana chi kooperativas apan rakhlal rakh takabano inka anak tok kyo ko chi roi beninkin nakakshkosh kialin li honal, nakakshkosh kialin li po, malak li shaman, nak toh kulak resh lakit li cha, nak takatikib shwanong kil. Kakien nak rakhlal, kyoko, chi ebal retal, rakhlal li shaman, rakhlal li olakukutan, malak rakhlal li hunpo, kyoko shi ilbal resh chabil, chanru kyoko shwanong kil angel ha. Maan sakal li tarak li kakomo ni li kakooperativa. Utmariken anak kwe takataw li usilal li chabilal malak li uchining nakna manuman li angel sa di kooperativa sa hongho shuman nakakuan koy penyom chirish hultikap ere kwan karush kakayali chakro belak kwi inka makarang akwi joko shuman kil rikin nakna perisimang malak inka nukungho chik angel makarang takakre macho chinumek lihonal malak inka harin li narakok ating jikishan li asamblea kakiyak li kongkesh chi horaming rel hongho chik kooperativas Awan makwa kahwiri kinaan, malah makwa kahwiri chihokan, kuchoko chishkos baleri kin. Tento, ritpal, shkepal rental, changru kongkli okeng, changru kongkli katsakonik, sali hongkong chi nakhek, sali hongkong chi kooperativas. Inka tansat sa kachola kwaya, nak kahwi, takah patsok. Inka uswan kilhaan, tento, nakto okeng, renak chihokan, sakal kutan saken likakomo chiku, salihongkong chi nakhir salihongkong chi onal salihongkong chi angelah kwe li nakwan salihalang-halang chi kooperatiyos kwe lahat choka chi okeng takal chi chabil maani taramok chaku la kulu reli adinak reli patsok reli takong marere nak tatishkanawa kwe zahong kutam chi holoming chi okeng resh holoming ki lihongkong chi kooperatiyos mala aruna chi konaklik angel li naroh kwe ishwan mukil li narutak okeng sa la kooperativa naman tog naman li na ilman rubelak la ish na kinaw mare naknakwan kli si kokum hinka na kikeho na plahtem hinka na kikeho na tinashkesh kwangkil malak li na amjak raylal sa li kalipa sa li kooperativa malak sa li hongko chinahek li kwangkotu na ilman man naman li na le sa shken malak sirish li komun di nakanawamang resh holomingkil hunak li kooperatiyo hingga jantaka kechi hukahan toh nakatsil bayak resh si chabil ani hunak li komon takakut uchi malak aniye bab li komon li takakut uchi shwana kul dikake makinka hunak kwe li naoken chi holomingkil li kooperatiyo sa li konsejo de administrasyon kwan po but sa li komisyon de vigilancia li kwan sa shmene wane bishka kalengkil zilbal zilbal rish chandro chochi ek li angel li nashwanu li konsejo de administrasyon naman kyal shtosh pal bayak li na lemha indi nakake na ru na kukula chi sa sa hun kutan kwe choko chi oken kwe choko chi zakon chi chabi nakash ki alhun li sa yich kolek chokere la ish li kakomon sa hil poyanam mare li kokanak kwe di chokesh chishku balete ang krikin fede kobera kakiak renakte tik chik bayak rok ليتول قال اكيالنا اروش ترام ليتولوك ليتوكيش بانكين نقوان نقناونا جاء نقناونا كاو نقناونا مري توشيك ساخنين شكلي اوتوشنان ساخنق لي ناخيخ مري انكا توي رابي ابان لي مولام فريكوبيرا رغلان اشكالش تقيم جي اوكين تشتاق قدلب لي قاكمون لي ساخن بوينام لي شتاعال وكوي لي تلوم قال Rena te stikrok li solepal rachal li par na ketaliman. Karuaj eakwaye. Rena yo kochi o keng le shkwakle sinkil re sinkil chi ubeh li ka kooperativa. Apan, wi inkan ko o ken, chanchanta kwi yo kochi shtekpal li teak li kochi shkeval se rekoperara. Marenka kiyesh apan, anesh li shekele hu li shekele patsom. Dice tocli o che pala qui in recupera o che obbesiaran na con che sacan respan kirsh comon le to lok re spavon ki na spindi shagabili te tra indina che man chokere la esli sahi po enam la sala chen to chen kwish man na kona ke nau li to lok mo corran rota che kum mo ko shakshota ki una klish chapil di tokpar naru ta ta kon ki tokpar naru No, ken hunak li poyanam. Kwi kwan na chon ki kwan chakush pangkil naru nakapalot mani naramok re li nalabukoye hukanak anak kwan. Choko chishkebal biyak li nalabakain chokere la esh malakish pangyo shinkil charu nap na ke kele chol re shkawre sinkil le re naban ho na ken nao re o keng re shten angkil li kak kooperativa. Hink a re shkebal kak kwan kil shmanak mare kwan humpere li karton humpere li buur taka kulsa shrakik Utkwinak ahilak reshkebal kakwankil Kwinak ahilak re Mareshkebal nak la o takali Nakanaw la o ma anichik ta Tawok re li Parkwang li shkakawresi kwikib Ma kwakhan di shbewe Ferekubera li nashsik ha anishten Ankileb li kakomon Renak zahungkutan malak anak kwanak kwi Teokeng teshkeshkuleb Desh kwafisin kili kooperativa. Kwilat kwan chaku, shwanu kin hangin na kwan, malak kwilat chaku. Diteng, tentonak, tatokeng, tentonak, tatsakong. Magwakat hun, re kamok cha akilal, re hachukib, re pledik. Ka, lina akmang manak na kwan, shkawresin kili. Nipoyanam, malak nak, nakakawresin kili. Baan, re kwafisin, re okeng, re tsolok, re sikbash beul. Hukuk chi railal hukuk chi chakilal malak limahilal akpi lina ilmang sa hukuk chi kooperativas ar anak enak pede kobera nashkiach e chi ten ang renak ebli komon isahil poyanam akpi te shtikrok li solepal takak nak ta angilak chi chabil takak nak te shkir kakpi chubek la esh li chokish kial balik esh man nak nakano nak kaw cha mare inka chi shkulile na keshkuy Aman la ish li kyokish kial bale enak kwan nak ekhun kakwila le chol Renak taruk to shetaw li ar kwan she khayali chak li ar terak kulak Rikin dishten eble na le chukwa eble khun kapal eble komon Eble akutune nak kwi nakanaw nak teshruk nak toruk shman nak Kwila ta kya chol ta kya kwiretan sa khunkutan Ta kya li rusilal li shail li metsew li wonal Di kuyuk li chokat shpankil rupelak aman maani chik ta koy bani ta banong choka koy kak la atak kwi li tento tat banong re. Nakak shkan awankil li nalep hain sa le kyang chikuni lesh lesh li shikule tiyan rikim li molam fedekobera na kinaw nak na mal chak chak shtik lahik li okeng li tiyan ang li nashpan na yung fedekobero at makwa kakwi hain na palpay akwi li okeng li tiyan ang li nashpan fedekobera sa likungho chi kooperativa so taan akwi li na akman na takake shlo al ut takake chik ang hilag to okeng to tiyan ang chiko kain bi na kinaw nak li nalibat li esilal likungho kain shkulak sa li kyan klikin li shtiyan umaga ut sa shlakik Ni matoshi charu ligonal cheke de Raminkil shkush de Kobera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.

Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretingkil ni kakwanghek. Ko kaanak na ko angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabuklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiyap shkush ferekover. Natikla o konal re'ela.